0: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Dito sa 99.5, number 1, kahit saan.
1: This ain't no disco.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: TGON Radio.
3: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan.
4: Wherever you go, it's great oldies on the radio.
5: Dito sa 99.5
4: Cool FM.
5: Number 1, kahit saan.

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap ang kop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

ko pa ibinigay lahat. Ako na ang Panginoon ng rap. Si Eminem, malamang matagal ko na nakakolab. Baka nga nilamon ko pa sa track. But I ain't inspired. Takes a village to raise a child. Tapos halos lahat dito puro whack. For me to give my all at di mag-hold back. Dapat hold up. Kailangan nyo pa kung tutukan ng lock.

Orlar po. Mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.

0: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
1: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
2: Mahal na mahal kita.
3: People like loyal. Yan si mahal. Cholo.
4: Jody!
3: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
2: Sorry, hindi ako yun.
3: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven, Monday to Friday, 11:30 a.m. sa Chit TV.
5: Rurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

Marurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

BD. TVOK2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.

0: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
1: 美味，我只瞄准这颗星。7-Eleven星级飨宴，和我一起好吃的星级美味。意大利面又香又辣，好过瘾哦！哇，一个，是我最爱的台韩味。这不只是甜品，更是精品。最极致的美味就在星级飨宴，快来7-Eleven和我一起享用吧。
2: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
3: V-Care 들어보셨나요?
4: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, Nier. ハーゲンダッツ。そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく。いざ解禁。いざグリーンティー。クリスピーサンドザグリーンティー抹茶。
5: 어떤 거 볼까? 눈물 펑펑 쏟는 거.
6: 아니야. 도파민 팍팍 터지는 거.
5: 그냥 우리 각자 보자.
7: 취향 타는 순간엔 가볍게 톡 털자. 취향대로 마시는 16가지 콤부차로 상큼하게 한 번, 건강하게 두 번.
8: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Malinaw at all out ang entertainment.
1: Kaya kung gusto mo ng all-in experience,
0: dito ka lang
1: sa TBOK 2.
2: Nagbabalik na!
3: Asia's Dinner
2: Club! Baby, my love! May peanut butter at oyster sauce!

iba't ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening, every single one of you. I am back. I am basically back. And currently, nakakatuwa lang na may nagsubmit kahit papaano for itong confessions this week. But anyways, kamusta kayo lahat? Ako po ang inyong nag-iisang generic gaming VTuber here on Cool FM and Cool TV. Ako po rin po, si Laro Tayo Gaming. Simulcast po tayo again sa Cool FM, Cool TV. Sa lahat ng social media channels ng Cool FM, Facebook, Twitch, and YouTube channels ng Laro Tayo Gaming. And I am so excited dahil medyo... Paano ko ba siya sabihin? Kasi itong format na to, it will be a... Paano ko ba siya sabihin? It will be a really good format na hindi ko pa siya ginawa talaga sa talang buhay ko talaga. Pero again, sa mga kakarating lang dito, welcome. Ako po ang inyong Lota Gaming at ito po ito ang confessions. Itong storya na to na na-receive ko earlier, nagulat nga ako as in talaga sobrang pagkagulat ko dahil parang tono ng Airtable na na-receive ko earlier this morning. And hindi ko alam kung paano ko ba siya sasalita. And then ngayon dalawa na ang aking dalawa na po ang aking babasahing confessions. As in, may nag-submit pang dalawa na pong isasubmit ko na as in, holy. By the way, sa mga nandito ngayon, welcome! Ito po ang confessions. My name is Laro Tayo Gaming and... Wag natin pagalin pa dahil merong isa tayong short na confession and meron din tayong napakahabang confession. So, dalawang confession na ang ating bubunuin ngayong gabi. So, tara na ba? Well... Ito po ang confessions nila Chris at Niel yun ang masasabi ko. Ang ating dalawang confession ngayong gabi ay nagngangalang si Chris at si Yen. So, ito ang kanilang mga confession.
1: Ito
0: ang confessions. Makwento mo, babasahin ko.

0: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
2: Hiling ilmin yung manadamyo. Popsing ka kumtamyo.
3: Maneh.
4: 그럼 마무리 할까?
5: 든든한 식사 후 가볍게 톡 털자.

Tayo po nagbabalik sa itong Confessions. Kamusta kayo mga kaibigan? Ako pa rin po ang inyong Larutay Gaming. Medyo mabigat yung narinig kong confessions kanina kay Chris. By the way, bago muna tayo matumuloy sa ating confessions, ang dami nating na-miss kanina dito sa sa multi-stream. Hello kay Danica, kay Hano, kay El, welcome to the stream. How are you doing? Ang daming mga nandito. Hello Dudu, hello Sachi, hello Aliyah, hello Banti. Hello Eric, hello Luca, hello Rasi. Welcome to the stream. And how are you doing? And nagalay medyo this is just a dry run technically, pero maayos din natin lahat ng mga confessions natin. By the way, this is every week. This will be every week. Sa every week 7:45 hanggang 8:30, so mga 45 minutes lang tayo as of now, pero malay mo baka biglang humaba tayo dito. Anyways, dun tayo sa topic natin kanina, like yung what happened on paano ko ba sabihin, like iba yung nangyari kanina, like yung dehumanizing, ika nga ni Chris earlier na paano ko ba siya maintain in a light na ang sakit lang isipin na may mga ganito pala tayong mga friends or mga VTuber friends or anything friends in usual space na sobrang baba ng self-esteem. And ang payo ko lang talaga is just cheer up. Andito lang kami kung gusto mo ng karamay, if you want some advices, ika nga. Kasi ang hirap ng pinagdadaanan niya as of now. And paano ko ba siya i-explain dahil lang it is just a saddest part na talagang we just deal with it. Ika nga, we just cope with it. Yun lang. O nga pala, sa mga nandito ngayon, welcome. Hello Kuya Adrian, welcome to the stream. And Staros, Mika, Leah, may gusto ba kayo sabihin about what happened earlier? Ang hirap eh. Like ang hirap. Ang hirap na, syempre, may ganito nangyari na may shaming na nagaganap ba, ika nga? May shaming na nagaganap nga, ika nga, sa confessions. And confession ni Chris rather. By the way, hello Mido, how you doing? By the way,

0: chat sa Twitch eh. May nagcha-chat sa Twitch. Wala pala. Never mind. What's going on? We are focusing on itong confessions right now. And currently, ako pa lang yung nagsasabi ng advice for Chris at the moment. Ang hirap niyang i-maneobra ba? Ika nga na syempre wala ka nang kaibigan tapos bigla ka na nga lang wala ka nang kaibigan na paano ba sabihin yung parang sobrang lapit sa'yo dahil yun nga naging introverted ka na nga and then probably you probably met a lot of people in Discord or on other platforms and yeah ako din may ganyan din akong problema eh. I already state my case. So sa mga nandito ngayon sa Purple app, sa mga nasa naka-multi-stream ngayon, ito ang pinakamalaking tanong dito sa akin, pinakamalaking tanong. Paano mo ba itatrato yung sarili mong kaibigan kahit na hindi na kayo magka-close? Hindi na ba kayo magkalapit ba? Ganon? At hindi kayo magka-chat man lang or magka-text man lang. Like talagang wala. I-comment nyo na yan sa ating YouTube channel, sa Twitch, and sa TikTok channels ng aking ito confession. It's a confession. Well, it is actually. And I will also check about that later on. Sabi daw ni Hano, find a most common ground if you want to save the relationship between the letter sender between Chris and then of course yung friend na yan. And nagalala, ang hirap magkaroon ng ganyang klaseng kaibigan na okay. Ala. Diba? Nawala bigla, diba? Ganun. Nawala bigla. Like, yung spark ika nga. Hindi sa motor. Yung spark ng pagkakaibigan nyo, bigla talagang, ala. Nothing. Ano yan? Gawagala rin pala yung animated dun sa video. This is my VTuber avatar talaga. So, if you want to say something about that, if you want to submit your confessions on the air, magiging maayos na because this is of course a pilot episode. So, sa mga hindi nakakita ng trailer ng itong confessions, narito muli kung paano tayo mag-submit. At siguro magpahapyaw tayo sa ating next confessions. And then wala tayong reactions. Sige, here we go.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions.
0: Ayan! And Dahil wala namang mag-ano, dahil wala namang mag... Ayun na naman tayo sa mas mahaba, mas...

0: na naman tayo. Ayan naman tayo dyan. But anyways, tayo na pumunta na tayo on our second confession dahil wala pa naman nagsasabi dito as of the moment. Ang hirap lang talaga na magkaroon ng drama show na wala nagsasalita dito on the audience. Pero anyways, next confession na tayo. Ito ang confession ni Yen. Dear El... Huh? What the hell is this? Uy, ano to? Bakit may AU dito sa... Ba't may AU dito? Ba't essay niya to? Napasa niya. Okay. Never mind. Ba't essay yung pinasa mo di? Uy! Ba't essay dito? Ba't essay yung... Di na ayaw tayo. Essay pala. Kala ko confession, bigla ginawa ng essay. Wrong file. Ba't essay to? Wrong file. Grabe, ito yung sined na chat. Hindi halata si Staros yung... Naka-lock in na ako. And then biglang pagkakita ko ng Discord and makikita ko to. And then... makikita ko to once upon a time. Yes, it's chatting. ginawaan yung AU, hindi, by the way, confession po ito, hindi po ito AU, hindi po ito Wattpad. Anyways, Bakit naging AO3 yung confession niyo? Anyways, dahil walang matino, nakita ko na yung mga confession ninyo, walang matino dito. Balik tayo kay Chris. If you want to just click the reply earlier. Kasi yung sinabi ni dito ka ba, Mido? May masasabi ka ba ngayong gabi? May masasabi ka ba or ano? Kasi natatawa ako, bakit ano eh, but AO3 yung sinend. Ba't AO3 yung sinend mo? Ba't AO3 yung sinend mo? Ayun. Akala ko matino eh. Sa lahat ng tao, ikaw may kopya ng alam, ikaw lang yan. Hi, Gio. Hi, no. Alam mo, naka-lock in ka na. And then, biglang, boom, AO3. Biglang AO3 eh.
1: Ewan ko ba kung malulungkot ako kasi baka mawalan ako ng signal. Kasi alam mo naman, brownout ako dito sa amin. or pero masasabi ko lang. Alam ko to eh, alam ko to, nakwento ko na to noon eh.
0: Ewan ko ba kung pinagsasubmit ni
1: G. Ay, nag-send talaga ng file.
0: Ano ni Starus? G. Ay, nako. Anyways. Anyways. Kamusta? Kamusta? Binampalala yung ano, lumang story. Pero ba, ano, parang awa niya na? Parang awa niya na yung totoong confession man lang. Ginawa niya eh. Ginawa niya Wattpad yung yung confessions. Anyways,
1: wonderful
0: sa ganap na ano, sa ganap na 8:23 ng hapon dahil ano, dahil wala namang nagsasubmit pa. Ayun, wala pa namang nagsasubmit ng
1: matino.
0: Natatawa sa sinabit. Alam mo yung ano, alam mo yung Gio, yung sobrang ganda ng mood mo na ano, ituloy yung confession. Dear MPG, and then pagkakita ko chapter 1, anak ng po.
1: Hindi lang naman si Tangden, hindi lang naman i-rewrite. Pwede naman sabihin na dear LTG, alam ko may feelings pa ako kay Katips, DM.
0: Kay Starus. Pero ano talaga, ginawan yung castle land yung ano eh. Isip ako rin.
1: Malay ko ba?
0: Anyways. Sige, medyo makailan ko muna mag-recover. Sa ganap na 8:24 ng gabi. Magbabalik muna tayo for just a little bit. Medyo epic fail yung itong confessions natin, pero okay lang naman. Pilot episode pa naman to. Wala naman problema. Pilot episode pa naman to. So, it will be improved sometimes, you know. Kaya, pagbabalik mo muna, ito ang confessions, makalipas ang ilang paalala. Magbabalik. Ang confessions. Makwento mo, babasahin ko.
2: Ito ang confessions.
3: Naman hindro? Chugal ko gata. Chigeum myeot setsuji? Han setteu?
4: Jomman shulka?
5: Kureolka?
6: Han setteu 끝내고 가볍게 톡 털자. 기분 좋게 상쾌한 바르탄산으로.

0: Manzanas.
1: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
2: Mahal na mahal kita.
3: People like loyal. Yan si mahal Cholo.
4: Jody!
3: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
2: Sorry, hindi ako yun.
3: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven, Monday to Friday, 11:30 a.m. sa Chit TV.
5: Ang inyong umaga, hatid ang mga hit blockbuster movies.